0: kirang chikpo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom na we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.

Kongliya lhenge tsui nyelam tobiwe sungche ti ni siyemche shilham lale da nawe, zibe gichong sibe sungche ti shi. Tine mutu ti nabu tsui nyelam tobiwe gi sungche ti ni nga rang chomu chiro sibe sungche ti hi. Sungche ti ci liu yi lan tang, lu ji feng ki zambu tang, zhao xiao ju yi dang zambu. Lu xie dang nang kin siyemche le gyasula zhidu.

0: chepo shodong she ji, jante ki yongda tam leki nang shodjere che ngote nam yu.
1: Daga le kone pewe ne ca, Zhonggo songzhe tong, nyo zhe nyang zhe lan su ji, ce nga nye. Da dengbe Zhonggo congzu che zhe je, rengong ten zhu ne di, jia du ne he za zhu ce zhu san ba tong, de dun cong le, jia cha jo nga tong, zhong chong nga pa yi ba tong, chang ri ko ju ki, mu yi hi cha ni, den bo yin ba cha zhu hi yi.
0: Daga le kone pewe ne ca, Nuo se bu yi cai an ni men te de ni dong ni zhu lü dui yan ha zhong li wei jia men dui tian jie wei tian san ba de dong yue da tian jie men te dong wei jia ben de dui yan luo san ji nang xie ga dian ke ji shen ren ge bu de yin ba dang xian bo guo dong xie den jia san jie san ge yue jin xiong yin xie zhe de di gong dang wei di tian jie bi jia ben dang ji tong yan de jia qia ni dang zhong qiu ni san yan ba li
1: Da gai le kune biu ni ci da lu lo de te, jiang ji, mo ya teng bi, mo mei xia gua sa de ji, ngu wen guo dong xie, nan jia nga jia nga deng dong ye ba tong. Ming yi ba, mo ya teng bi, mo mei yi, xia gua sa de ji, ngu wen guo dong xie, ji dong san jia, san jia su ni lo ye ba tong. Ren zi xie na, mo ya teng bi, mo mei ni wi, cong ni xie bi, de qing, che ji seng tong, ge dong la, jia xiu xie ni. Mo ya teng bi, mo mei yi, xia gua sa de ji, ma ngu de re ji, Kāngā sēru nūdīng hē bāshī.
0: Dāgā lēkū nē pēw nē cī, kāo nē ngā bī, zhōnggū zhāchī nē tō kī, lō kā zhōng zhōng kī, sōmā jē bī, xēn dēn zhūng zhē nē shē kōng chā rā shē yu, wāng zhōng kō sū, chā sē jē lō zā tēn bā tāng, lē kīng jēn tōng cē rā yēn bā, xē jī zē sē tēn bī, pē mā jē jī zē jē tēn bī ngā, zhōnggū zhāchī nē tō kī, lō kā zhōng zhōng kī, sōmā lā, dōng tē shū wā tāng, yī xīn yū sū, ngē shē bā wā yē rā, zhōnggū zhāchī nē tō kī, lō kā zhōng zhōng sōmā jē bī, 세니 지르시에 바리에
1: 내가 레코네 베우니츠 냥제자초 로소 체리리네 진주지 체가니 베징 데니 니동 니에그르 냥제자초 로소 체리리네 진주지 자히 조게 케비 텅초지 장리 조게 저 종체다 땡케위 차저 히히 냥제자초 로소 체리리네 진주지 Beijing la pesong cho bi zuo ge jie xie yua tong, zhong jie la ka qiu bi zhong qie jie jing te rong bi gong pei jie de lang ye ba ma si. De Ningbo nü dian ang song zhe xie ba dian ni, pe xiong ge nü ba dian bi, zi ji cai nin de tuo wei ba xie zhe. Beijing ge luo ju yan ren dian bi zhong qie jie bie li tong, zhen zhe an sa dui bu dian bi san jie jie nang zhong, san xiu ra de jie bi zuo ge ri ne jie sa de jian ji, xie yua tong sa de. De ke chua jian, pen ce gen de dong ta ba tong. Den hi den bi, ne che zhong qie hi, nyang zhen hi yin ye ji jie yi. Zang li zu ge zhong qie nang zhou di ne, nyang zhe jia chu, luo su qian zhi ri ni rin zu tong. Jia hi zu ge ke bi teng chu ji, nin dong jie ge luo nyang de zu ba xin ba tong. Luo sen re la, xian de tian ti ri hi ji yi.
0: De ga le kun li bei wu ne zu, yi ran xian de bu yin de zao ba ba jia ai yi cai an ni, yi ran dang an men ni bu yi ba, Huar mu zi chong ga ji, chua tu zhe lang gi, sa kong jia di, chang gui ten ke di, min te jin ji xiong wa dang. Ya ka ni bu, nyam zhe sa zha di, ta jue gi, di ren la le yue jie jie ba li. Ye ran xin de bu yi bu zhan xuan ba, jia li ba ba di ye nian di. Ye ran xiu ni, do dang chen zi xie bi, xiong xiu zhe lang dang, a man xiu dang tao ni bi, lo jie zhe lang cao ma, xin na guo jia ju yin. Sa de ten ke xie bi, zhe lang la yi na. Chong li zhi zi huar mu zi chong ga dam de zhi chong ga ni ka zha wi zhe long ka ji ye ran jie cuo kong jie gu gu ye jie jie ba li.
1: De ga le kong ni bei wen ni ci ba zi zong tong lu la yi cai an ni. A zhi si yong ki ni dui a zhi la jia de ba zi jie yong cha qian mei wu tun qie mei ba sui ba di ne. Gan men ke wa tong san lu dong mei bi xie ta xie ri ji jie yi. Lu la yi jia kan ni bi ba lin jian chong xie gu bi ren bi xie ba dun chong si. Ba zi ji rong jia ka jie dian gu yi pei ren la tie ju xia zi ye bi xiu xiu dou xiu gong rong xie la yong ka di ju ba ti zha ji gong le xie sheng ji nian de xie yi
0: de ga le kong ni pei ne ci zhe zhe tou yi nam xi jian de dian bi wang ge ji zhe zhe tou de xin ba su ge jie jie wang ge ke ru dia dang se lu wen ni ya yi niang de lian ni xie bi ke shi ko ni de lu kong ge cai an ni zai zhu nian ni zong zhong jie peng bu yi ni quan ma de dong ji qia zhe xie ba li Yoro jaka mambu xie de nian cha zhe zhe qian mi yu ge nam xi jian de dian yue. Tian xin wang ge, qiu wo ma nyuwa xie ge qia ka ma de xin yue bie. Ni de lu kong ka ji, zhong zu yi qian dong yi mei bi jian ji, zhong jie peng bo cong ju xie gu xiong ye ba li.
2: Gao yi le yong ni. 年末。

Par nang shi ji bayon cha, jian zhu song qiang nam ji xia za chang tong ngang ngam si, sok ju wu lin sem jing tam ji dong hir zola me par me op da wu. Ya nga wu nai sin yor ni di yo par gap se. Tene san deng hing ji dan yin pa pa jian li zi wun ge, xia so zhu zhen zai nem chou ne, jian zang wu lang deng gu gang jing bo yo le xia zi wui. Par njik ting ji yin khan de na so de ji zi wun zong de, jian san ji ji deng ba xia gong chou gu wun pang mi. Gen ten ji ndan chen dor sem jing ji de jing chou, to zin bu sa zong ma nyam chong tam ji dong ha la jian. Le gewa jam na na bu ser, dog de gwa jam na gewa bo pa, che par ta na so du ji ka ta ne, le jim zhe sung ma gang yin mi, chu gewa ser sa ten zhe zang yin. Mei par ma chi du zhe zha bu na de su sam le le be de tuo nan ke sa lan par ma ji san da cha song nan da zhe zhe ni mi zhe da sa su si zha qi jin zhen da le jian qian neng yan mo jia ju zong gan wan bo sai do de si mo den ba song na zhen ban zha dan den ba xin ne yo ji sen ne dai dang dang se po mo de zu cha ma bong ko lo ge yin yo ban tong de san qiao sen ban pang qiao jian ne zhe ge tao zhe wan qian bu niang ne ma zu ba ge jin ni Layo nyam gao ta pa hing kyo, nga yi nang ni, ni pa tong ji da ni, wami chu ji yang ji hing kham sa pek kyang. Chu ka gany da zang po la, kore jom di jarwa ranga, so san jie tong san chap sen pa, nang len zang mi yu pa jing ha ra, zorwa da pan da ta ro, om ma na pe me hong shi. Ji ma ram jim hing kham zuo lan dai, ji do mong gong po chu ka zang, nab de chi hing gong wo pa mi. Tukje sori mimu jen, le madan korwa ne le zel, korwa dunghar jamso la, dokpo chesan yin su lang kwe. Dungha balab yari nga, sen melong drapo mulong nam, tamin korwa nyang rige. Tukje tamcho dinda sor. Deki je sorwa tabe, jomdin nawan taye ji xanin daki songso. O lazo lazo rekyepo, semjin marek ncharpa nam ndarkar minan jenpa ka. Dewe ngamdo njowa la depo alam mebe na kansan jenpo tombe jeng tokji jakju jentami. Onjeng zasan hlai hien yabje hlachin wodinkar, yamcho menra lanzi la hlacho tupa gawashi, zanlam mullun pupe na semba deyo ndarka tor. Bongkham Sengjin de Jinjong, Nen Song Zhorwar, Tetsami, Tetsar Ngayab Langda Song, Tomcheng Zalla De Gishu, Zhodong Zongjia Senban Chiu, Tetar Songshe, Emma Ho. Ji Song So, Dene Tukye Chenpo Tablong Kepa Deni, Ngayab Bema Wujie Yerye De Jin Lengzhap Chia Pocheng La Gi Jingyi De Song Ne. Bema Reng Chiu, Genshin Zu Jimchur Yerbo Gong Su Sor, Kawa Jinja Jankam De, Ndergan Takab Lalu Zou, Monglan Lopo Tamsa Cui, Zukjin Zhatang Zungmi Ge, Soge Duye Katane, Bongkham Dok Narva Dui, Jimre Gimcho Chi De Si, Rokai Ngenri Lam De Chai, Nensong Saung Tengi Zab, Nyarwa Donghar Yari Nga, Marong Dunje Tapsa Cho, Ndergan Darwa Ntowo Chi, Jiwa Lapcho Tupa Ga, Yeda Gimsang Rangsar Chor, Jarwa Rime Wang Yan Kor, Rangsang Gombe Senji Lam. Dukpa jarwa nyimbo yang tamsa kirma chi lupao Tesar mayar nro wangung Si sorwa tang Nansi senong pima tongcheng sar teni Tongji pa xiar nzimdang songde Lazo ganjin gombo la Jiho yendong zhapa senpa chi Rodong zomba xeinda la Nansi jindang korwa pa Tui na gaxiang tong na chor, sanje genjian chalei wang, jar gen yixi long ne jeng, debxie nyumbu nro genqiap. Tetar mato semji nam jarsar dewar hiqba la, rodung tamja damasai, gongchi yendung gangong pa semji nam la tenjorwa, monam paror senzo xio. Ji soji sanje debxie nam la, tukdang garwa hiyargi monam tetar songso. Tene la tukye chenpe, o le so, yuxen xer so ro bo da la re xie so. Lewa ni ba, lengar sipa me long le, mu bui dung rap song cao tang, lo bong pe ma ga long yen, rung le nyem zhar dang gu cao. Tene sema dung dang bu je ru qin ye le po dang ge ru ye de. Dang le gan na cham hok ye ye nang cin, mu go dang ge mu je song a rap zam yu na. Dang ye mo nam je jar bu, bu za nyang gong ma kap ti ye. Sela dong ye sang jun jun jia ta gong chong. Dong ye sang jun jun jia ta ge la za wo de gong jian ma kap di yi. Sela dong ye mong chua chi pa wong gong chong. Dong ye mong chua chi pa wong ge san za ran chuan ma mo kap de yi. Sela dong ye mong sa ye yong qian gong chong.

Сайл Аңес Чамар Тоғылап Шырды. Джекоб Шинанг Тарсул Лерг Танг Рыгны Лерг Джеб Цатун Халжу Томны. Учи Суджин Аджанки Анамба Сарчинг Тоғны Шаманг Танг Джеси Картықс Чу Табью. Суджин Лахили Нгумби Сунхи Сарва. Лобчан Джамкаб. Хуанчыг Тантарчи Учи Суджин Аджанки Джеб Зоца Кхалшиг Абджин Шанин Йопа Саур Цуршин. Танцати Конга Семла Насык Джакпу Танг Атанг Джаг. Nyami sindro sipi jian sha tang zo tsa tang nyamba lhar su yong wi samdu kor. Zhanying sujin lakhi te tang na uji argni cho chi nuru htawo yinba tang. Di nang pami chi lu zhi tang ziwan diyo pe. Lorji chi shirjin rangmu cho ta zalak tan zhu marong wa sao ruh to. Di na huanjik htan tar gadig shiwi shimjik tsushib ji lam ta junggu tsu. Kongi xieyik mangpu lakpa tang zha. Sujin lakhiya zotza jie kwe pa mongpu xeab lah tigni lobzhong xe pa zha. Batsun lomi ximtar. Kongi tangrab jie lakhiya zotza shani. Dira lo chang tang. Jianchan lo chang. Dibzhin zhizi ab jianki pagur jin dantan dokbi tganzar suq. Sujin jie wopi a jiansha jarzu a delak xe heng. Jarzu ab jiansha de tigla sujin lakza jie mnyangshi tamba masa. Tangrab jie bzhiji yang nhan yobi. Sujin ji abjian ki la tangrab ji sunhi ji khang. Huanzhi gtantar ji ta tong tenzu khang ta nyarcik si bi. Anawu wuxi mongpu jarzu tamni, arjin shalani wi lakhi lhar si khang. Kongi zamsi jikab si nanga kartik si tang mongpur njimtun si ba masa. Arigni ji ponya shiktang jawi kongi, arangni ji loji tang lakhsong lah teni. Dirab sawar sujin lakhi la jihtu pewar si yo. Uji jianki argni chapi jindri sam. Menghar huanjig tantar ji, guisang ab jianki argni ji zhunchi shimjig batang. Anau jianki singgu ba suq ji lenggan karde. Jindri sam tang jitag hirtag doni. Uji ab jianki argni chapi tongzin si. Kongi ng habzi si, tulub tang sasha kagda jianki argni ji kur shachi si batang. Jarzu tang singgu si bi zamsi tag, Nihtong nirnga lu zhongying nianchen lekong jie xiesara gongcu lhasi yanlag cora dang. Nihtong nirnga lu kam zang zhongku xie bi parisi yikur ezhur ngoshun da cu. Nihtong nirchig lu wuzhung jie losara gongcu su gartag ximur damba zha. Gazang metog shichug nagzhun rikza hidan ba sushchung namchang jie. Zunne sushchung xayil pashung nagzhun singgu ba xie yinbi huanjig dantar ji. Uji abjianki argni lorji dang, dibzin ngomun argni khizhig zohtza dang. Tangrab junki singgu ji argbya zhongdg la jirmadambi lobzhong xipa masa. Yengi la tgshib dang, ngomun argni khizhig zohkanta laglin. Argni samku ji singgu njandr suq shirgu arabtong arambar shigyo. Nyongji detagli kongg pshili nipa dang sarsumji tongja njokpo pewa masa. Uji abjianki argni chapi ji lertag shimbo ang tub. Uji abjianki argni zamlang tapiwi gomka malho ba. Huanjik tantar ji jinchung tang basun la nangmi samkhi tang ajabchur tubyo. Honsha mu cegang lagji, kongi abjianki ji bsharngu zhongar mintin hrtani mashi bar. Zhongsha bi ajik zhobar atsik tachi si ji yo. Onching mu lagji cawi sharngu si bi abjianki wuzhung ji losara gongcu tang. Tana abjiasi kartik sitanba tongkab. Samtsila arimzin jirwaxiongni. Arangla pai jisita zibzih zunlin dang. Arangnila gongwi lanwu shikhtu tabi cawu shikyo bar bubi kheng. Sarangu bi huanjik tantar la njongjir ji sharjih kurn jikab. Kongi. Tarti war ngih zamsi mongpura jasi jajuk dang mongcuk ji dokrit shimbu topxiong. Uji sujin arignila zangbi argasin dang. Pai la zangbi zesim. Thoba mi bi mbatsun si lah dini. Tongta warsim dan ganche lo lah tambur ngi ba dang. Jianki ab zhirtin dang ngomun arigni khizhig njesam ta si di. Uji sujin ab jianki tenzu kongta xian ba zan man bar. Namkin cui nang ta nyamji ta ba dang. Uji sujin ab jianki ab jianang dang zamlong ta jo ba. Dirab sarwar uji sujin arigni lah jihtub sarwa ji ba si ji ton ta mbambung xizhin yu ji dudu nan nan jie zhu. Thank you.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Zashin zebe sendo lingye. Tiringi zhongyang longting nyingting jikib lekun, pyoge longting ki miri yangyi le zinang. Nganzu pyonchong jesu chaji ruyang jesu ba, basan zashi laki ruyang nabuta. Kongi zambi pyonchong lukshia kaji kujri shuyubi, tiduin lingye ni tu lulu ngangye sena yobashu.

Nampak sahaja cikin di sorga tu. Oh, ni sejati. Talung ni keluar gigi sejati soyul. Oh, ni sejati. Tiada lagi macam je. Tapi tingkat gigi sejati. Kapjo ada. Tapi sejati berkeju dulu. Sejati tunjuk kanan keju dulu. Di cah dia. Lagi berbicara ni sejati. Tapi nampak orang zuki. Cukup cuman yang buat zombie zaman. Sejati tu. Zaman ini tanya cah kita tanya cah. Kanan sejati berkeju. Tapi cuma mau ringkas kanan. Mie kanan tanjung berkeju. Tapi kau nampak berbicara dulu. Ni nampak apa? Iya. Ryan dixo sebe gyurim nalo, kanko chun chujin nalo, Ryan sarsum gandis chego to sudo zamba, nyan nye shen kesi shedi nalo, denke ki chisi juyo ba, denke ki shed danyan juyo na, nara sosyo ki sarsum ki samlu kya kongdi chung shi na chugil, o to sri sha. Ta be sha sha na ganzo dili, shedi, payu shigizi ki shedi, o ya, ta payu shigizi nalo, Susu lakyo ki nai tsui ki xie, ta bayu xie ki zan nalwa zhanaa si lesh, jidin moja jik toji, kari kari jik tongu ji chan jo, o, jindze jik, kor jang xie jo jik xie jo re. Ta di kisi payu xie me jik minyan yu zan ba, o, xie yin zhe shi duu samsaro jim ma xie ki xie di tebe ki, chun naa da nawa jindze ling ma re. Ta yin yang, xie di ka zang rang la payu xie chi je, xie di go ne gub tu ki babja rang ki zang ma xie je, xie sing me ba, xie zang da nye me na, ta di nalwa zham nye jik ne zhado. Zuki xixi jine zhado, lingbu jine ki zhadang bit zhituandu zamba di nalo o nga nga ma puyu didu zima nidu nidu shasu koro soso rin nige tsunada le degirwa manzu libe nalo lo di tong yungurwa nga me nidu digi odi jidu zamba ta xie di xie di rana tebe ta becha xe nangam zuki di da jib zigyari xie puyu sini xie jingmu xio omar ine le xie ni nidu nalo lo samu manja juda soso libe nalo kuryo ki manja 주통용으로 어원 됐었죠. 세상 그분이니까 제소야 카브로 더 조대니 자당랑 장마 제지 세스이 매봐 제 땅이 매봐 제지 세소야디 어원 됐습니다. 근데 조직이 수교를 해야 되나로 루야 어디니.

Dengne yugo chomsa, yarso geba tar pege chimpe, chunsu si yin la. Go ye zhungu tan, zemlin ki, ngimu nyanbe chibe su nyam tupe, chunsu si tiwe gyang si. Ge cham zhuhwe, rinne ki nyam zho ti, zhungkuru yugo chibe, mi chu rinne ki dingshu semu jinhyo. Talu ne song, zhungu war gyuwa tan, zhungu jentu gyur kengtup chibe so ki, jue tuen chige ki nyan tong to, ge cha chue yub tan. Chige ki cha cho minyong wa si ki. Lu su cha gui wa ta. Tai ji lu zi zhong wa so ki. Gun dian so wa gi dan nyam ju chi ti. Pak pip ta. Gui chu nyam gui chu. Zhong kui rin ne le ga xin qin pu chi yu pe. Cui yu pe si. Cha do ki zi le mu tu. Che chi ri ki pa tan dun ti. Chige ki yu gu ru wa mang bu si. Zhong kui chum chung ka tu. Gun du chi ki ki. Yin ji bian jo rin bu hui. Che zi to. Zum yi ji bi wei na. Chige ki. Zhe lam nian jo shi ki. Zhong kui rin ne ta, zhong kui chong so, zhong kuru yu gul nyam lin jibu jie le, gabu jibu ti. Ngar hui xib jie zi ju ta, yu gul ki gui gul gyur sin yu pi, nguin zin chigi yu pishi. Yu gul le nam gyung yu rim ju rim bur chong ti. Naman jian ta, yin shu nan bi nyam lin ki. Chige ki yu gul hua, zhong kui pi ge si lo ji si, gul kong sa bu si du yu pishi. Ta ji chige ki yu gul hua, zhong kuru yung ke. Zhi lu chak jin ta, lu gyu ki nè xu le da guo qi bu zan me yin ba. So le xib lu ta, chong sib nyam lin so, rin ne yu guo lem ti la xia, ha jiang ga bu qi ki yu. Nui sai lang kor tun ki din xir gyu ti, lang kor shi bu ta, gui xu lu zi ki rin nu su zhu, gui rim li ya, ta ni si ne da zhong qi bu ta. Gui zhou yi chong sib tu gyu ti, xin pin qi qi ji ju lang kor le du bu ta. Chong su gang zi bo lu jindu le di di, chong sib tar ki ki gie dob le da xin yu bu shi. Gye kong su yong hui, yu gul ki, yin shu nan bi yong chor se mu ri ki, tuan zi ki ngak tu tui zong li xiong qin pa wu ta. Zhong kuru yu gul qi puti, zian zi sar tu ta, chong sib tar ki su kya gong ta, nyam zi se mu chong di. Chi gye ki yu gul hui, yu gul qi bi gyu rim chu, zhong kuru nan bi ting rib jen ki, nan ba na cho gyu lun chong di. Tui ngui tang, go kuu, cho yong zi ki, zhong kuu si lo tu bar chi yu. Gyun tu gya qir dong wei chu zi to hui, go yi qi de ki. Gye kong su zui wei yu gul ki, ci lep chu hua. Lam lu ki, gye lin dian bu kuo dun qi yu pishi. Ta lu lo du tu, tong qian mi gui bar gye kong su zui wei. Qi gye hu, mi ting qi, qik dong dun gye gye ju gye qi ta, nga dong sim pu ti. Gye kong su zui wei, qi gye hu yong ki, gya qi dun ju dun dun ta, cheng chung dun sung ti. Tui zong li, gya qi sum ju ta, cheng chung chu bar ti. Tong jian mi gui pie si ju ki ki pie gyun tu long su ju tu bu chung yu. Tie dan jip ji, ni ca le guo rin pie kong chu che lo ki si ju cho yong ne tuan gui jie ti. Che lo zong ka mu tu gya gi pa ta ga gui si psi le chu gyun che mi bar che ru dan hui. Yu xin tu che nyo che lo tu bie kar na mo gyun tu gui bar lak to ka bar ji ki tu pie gui di tong ju ju di bu chung ti. Chi ge ki yu gu rui, zhong ku ru zi ju ta, zho gyu ji par, ti wei dup di ru so yu pishi. Zhong ku ru yu gu ta, zhong ku ru nyu zhub ji bing yi, pin cun gui di di pa ta. Ge kong su zi wei zi ju ki, kuo zi shi bu xie bu ju zi, mu tu to ru jin ti. Zhong ku ru yung gu, ngar wei lo di pak bi bu yu pishi. Ge ji chak jian yu gu nian jo, zhu ju ta, yu gu ki, ji din si bie to. Guo yi dun ke ki zi ju ta, qi tup rip tan jin pi. Zhong kuru gyu pi, ga ki mi bar sui di, zhong ku di ngi. Kuo le zhi pi, zhuo gyu dup di zi ta, yi wang gu xiu nguan tu yin pi, yu gul mi se zhe su zi yu pi, nguan zin che xia. Zhong kuru kip zha qi pi, yu gul gi kip dup qin zu zhun qi pi, luo nga xin zhuo ngu bi qiar gui na. Nye dong sum zhu lo li kip, rang ge ki ge kong su zi hui, yu gul ki zi gun tang, pian zhe gun qi mi bar qi zhu qin ti. Ge kong su yu gul zi kin, mi ting tong zhu zhi ta. Chi wa gu ta, zho song dong po, a gor dong chur, chik dong ngab gil ha sin gu ri ji, ka se duen yu. Yu gu li ri pi ge gi gu nu sar bu ki sin ta, dop chir dong wa ta. Bu se to we yu gu ko ju pi sum co su dong hua. Yu gu zi ju ki ming wun bi dup ju pi war chi pu. Yu gu ki chi bie xip ju tui zang tu dong wa su, chir si sa ba ta, chi tup sa bu rip tan rin bu li. Zhong kui, ge kong su yong wei yu gu ki, nyam lin gyun tu lik su dong ta. Ge ji yu gu hui, tom nang se tu dong hui, chu sim dian bu sun yu pishi. Chi ge ngen jo shi ki,
中科

0: lo pasan chi la kong kam sa ngel ngan zu ya chi sen zo leng ge le ya kam di sam chi chi na ro
1: na se ya chi sen zo leng ge kong kam sa ge be mi la pasan chi tan de ni zhe zo che xi ge ru yang zhe su ba ta la sa ng ri ho bi cha zang lu jing ge ru yang ge gen ji
0: le se ta ting ge le na na ni xian jie tie mo ka xie chu mu ru ba ta ge bi ge ran chi chob dyun le ya pe nang ge ge bi rūyāng jīgsū nāng jī shūgī. Tā chēnā kīrāng kī tāng tōng mā rūyāng dī dā lēng jī kīrīs chūng mī nā?
1: Tā tāng tōng mā rūyāng dā chōgār dā zūgīyā dī dī rī lī. Chūng chūng gām sā lā dī āmulā gu nā zūgī gāñī mōlā jī gī dī chī gītā chī chē rī lī. Mōlā gī pūk dī rā tā tāk tā mā mī chīn jī sū gītā chī kīt wā lī. Āni gītā dī nāng dā nāng ashida shabruja ka bu za thong za mala ge kidad ra ge nya ge slab jo ngen de se kidad na che du sama che as na de se kidad ga tak bu ni mi jo ma o de che je tak bu ni de ga ne logic ti ta je o de che je ne ru yang ge jo do ne je je zo me su che je
0: an le les les ta tin je yim bri ta ti ti ngone ku bu ni yu jo ge ge ta de ki ran le ya lo go ya bu che je ta tan de pa le yin su na de ki ran ge ta ge jo dong ti ngone pe mi se pe ya ngone ge lo singnam so pasan chi chi lan ne zam nang ge lu xie chu ri piu we mun tu xi ba di sen jo nang shuo

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ke.
1: Kirang chobo na lento ga zom nangwe ke.
0: Ngan zui li sen di ki nambar mo zar nyan yang ki gyab chung si chun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
4: ya. Kiwe yenbi lu ya.
5: Sashin zebe sendo lingye. Tiringi zhongyang longchen nyanchen jikib lekun, pyoge longchen ki miri yangyi le zinang. Ngan su pyonchon jesu chelsi ruyang jeksu ba, basan jesi laki ruyang nabuta. Kongi zambi pyonchon lukse kaji kujri shuyubi, tidun lingye ni to lulu ngangye sena yobashu.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyanyang ki gyabchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
3: Kiwe yenbi lu ya.
1: Zashin zebe senro lingye. Tiring ki zhongyang longting nyingzhi jikib lekun, pyoge longting ki miri yangyi le zinang. Nganzu pyonchong jesu chaji ruyang jeksuba, basan zhaji laki ruyang nabuta. Kongi zambi pyonchong lukshia kaji guji shuyubi, tiduin lingye ni tu lulu ngangye senang yobashu.

Yam zarsip shatag rangvi kangchen simu jong ge longchen dang zhalam khe singen rupo lenje chena ba chok khem zanga ti tar ta yang lu ni min jireng da tong tong ni che che ge sini pe mi dang khang jo gon dang na tong yang longchen nyen chen che chob de kong wor tul tnum ge lo jong ti tsu se gon ge le chen yin che ti ti tar zen bar gap se she

Re thomar lechen di nga nang tong ke chane nang tong hama tak tang mandab ra nang tong sarpa zo kare kare kodi gwa nan ding ten dene ngi ngotul zgan dor dizga yale. Terang lechen di nga Xi Jinping ke jesil chung le kolon wasi gwa nungo huitub ke polo nipa nang ke zom yi ge jangchul chen hing to lapo chi tarpil tang ni tarti jangchul lam ta yagpar chogu se gwa nungo ndi ngi na ke tangpo ga nang tong da dukunda zangin rupana baga nyanam di ngotul zga yin.

0: Jangchul Sarpi Lamta Ngansur Ilchi Tembo Shik Yul Gupa Na Trungku Chechu Dembi Chichu Rangliga Jin Rulam Da Na Chichu Rangliga Jin Tengrib Jin Ngonjir Shepi Rulam Dugmul Shik Yimba Tang Trungku Mamang Ji Rangjun Che Garchil Dembi Chua Sartin Shepir Chatun Shepi Rulam Dugmul Yimba Tiri Le Trungku Chechu Dembi Chichu Rangliga Jin Brigpi Junglig Jin Malga Na Tang Tang Mamang La Lhotun Shepi Trungku Chechu Dembi Chichu Rangliga Jin Rulam Tilti Trungkua Marga Chata Lapu Chi Yungbi Ying Tegpi Rigpi Junglig Shik Yimba Tang Tirabjan dental ta nekhang titan phedi sher bi chenig tang tan bi rgi jong de gsi yin Trungku chechu den bi chu rang gi lam gi ne dangar bu trungku yar ji kong phal yong bi lam gi che cha bing gen so yin ba tang Trungki chechu se po tang lam gi che gem san sel po rang ki rang ni lag jir che bi ni pa chen bu ji den bi lam ding hun tun chen si yin Trungki chechu den bi chu rang gi che ri ni ne Trungkhwa mar gi che tang sa khu che sam bi ton yir che sa nur yin ba tang ti Trungkhwa mar gi che thun mung ma yin bi sam bi ta chen chun yo la Dene Trungki Mamang Jekhing Ndanta Chulbi Sambi Topkha Chambar Charyola. Nelti Rigpi Zhongli Che Thune Yengtag Che Yinba Ngi Era Chul Yola. Lagdan Ngi Thune Jang Yengtag Pa Che Yinba Ngi Era Chul Yola. Trungki Chechu Denbi Chachu Rangli Che Trungku Kongchan Tang Ma Marum Ki Phisam Tang Tuanir Thayo Pa Tang. Tamba Tengmul Che Phindan Tang Rehman Chun Yol Jang Mamang Tongshan Mang Pi Mbetab Tang Lui Tung Diyo Pi. Dene Nyermani Zong Trungki Chachu Phedi Yong Bi Dungmul Che Damkarila. ngancin dolam jeb dangsul tang ngarpi jongde jeb dangsul lamde jeb dangsul rini jeb dangsul che tembo chang gi si nesil che pan rangu rangi kani tunmul tangnim sel gi sera mayim ber ngancin ngi per ta jinchil me per sanhil tang sartul sartin dangsul che gani re si te tongko che chu den bi che chorang ling la namyang ji tob je khul mar asil gi ba ti yin te tang chap ji ngancin ti namyang jil marung wa chig ne ngansi thitsang zuwa tang lgachwe shepa tam jil tenkla sanbi kashuk zi mtl choje yinba li kashuk jirje mayin la. Ngansu tang tang jekab tang mamang je je chiksa tenzi zima yilwan dorje na tewe jing mayin. Rayan zashang cibi zangan rupo lhenji tenang le cinda namba chunye lima shi char chung le cindi zumdrig ba tang hindun ba zun mar jab tang zumdrig nge kirwa lhar tak chuyin shamni mtl tang ngansu li kung le cinda zin dga zin gu 성지미 로영님 문제 그 당동네 가랑 소양 지는 절 용 다키 되는 거
1: 거시긴 몸이 있었네
2: 정시 다피 체자
1: 아영 그래 르긴 바자
2: 르즈 조니야래 영
1: 더더 요틀래 거리 공성이 도비 아랑자당 디위 사퉁니 제비 인저크인 사퉁근 저크

0: 디제소 jesu chin war milim dindang kore, tehtin bapa thalim shi neem dindag jule.
1: Ni shenjik thoo ma la jik shou ciyo, ni tira nya kheng tang sa kheng, huin zho kheng ji li zhen keng la yang manzhu war, hi xie na wa lun zhen sok xin ni da ba yim. Ge zhi lu tong xia zhu sa nu yang kor nyong, un jang hi xia yuan dam ge li hong lan jir duk tong teng yin ba deng, bai sok xin na tarin jing zhi lak bu xik thoo jir nga la yip ciyo.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, Dekhtin bapa thalim shi neem dindak juli.
2: Nga ngakil wazgi yin, chalung dang rukgui pa na nga ngui ni xe na jun margui pa shigiri. Oanchang ngakil ngi pu ditu dakil matam na nga senpa ngoma chik juga. Yena yung yu na nga shira yung juwa gigi dayo nuz yu nu tre na nga senpa ngarki jiri yunga.
1: Apa, kyo nyami tsu na hu nyan doka?
3: Damu shira chaknari, si ma tsiku.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, dekhtin bapa thalim shi neem dindak juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cun ji iwa me ba na hong song giwa shik ma ri. Yin na yang shka cik chi hi na, che sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dara thumar shik gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung yung sori shajak ka zabzay tang lam na rang zin la song chung si ni Tse su kong da karwa tang so chuk na jing shajay
0: Pursam la kindil shi, daisim la kindil shi, barchun la kindil shi

zashang siwi yipsan kalanji, gichu jihengi, derenge zhonggi zhongsib sarpaxi bi lincin tongcam danin juhu. Lincin di zomzhig ba deng nhenzhun ba lhashdag cu deng, zomzhig gankarwa do tar yin. Lincin gab jichu yung kong na, wujung niri cikbarni yin. Re zhubu nam ba, dina nga cu tengzhimi lincin nang yangshirn jay yung, jahhi delg.

ngay sar som ki lo yu shibyo ngon ni ke chenpo shik yin ti. Ngay tini rang ki ngay yi deka lo me jo nga le gongbe zhong tong zhong mienpa shik yin seng ge yu. Tela yik zhu si tong zam le me. Chik tong kubye jeju kyeb shi lor nga ran lop dar chen ji chi jo to ne chi bi yin. Zem zhong di gen yong su nyu yu kang mang chi. Par gul tsur lo, yang par gul tsur lo. Tidu, li to bi jin zom zhe ki zom zhe xuan bi yin. Ko ni ji sang jue le zhu du zam jue ga kang jung tu kir wen nang. Zom zhe jie chen di du bar tong tong xik zhe ti. Lo jung di ya gu zhi du, gun na yong ar du nyam chung xie si. Tini nga rang ki lo me tu yi lang zui xu jie me bi zam jue tang bu te yin bi. Nge sar som shibyu ngwe ni yang ke ne chenpo shik du zing yu. Tini lang zor jie zhen xu wei zam jue shik di. Dagda lang zu jie zhen ki ju shi chi pa shik yi. Nge sam na di zam ki yong ar duk di. Nge zhe cha gui go ne lang zui ju shi ti chang tu pa chung. Seng nam so kong tu lingye le ya nian zheng xu bu ni zong bu bu su tong ki zam bi. Zomri tang lang zu, neba tang carwa xebe luk zom tir zomri xu ne yin zheng xubti yin. Tiringi zomri ga zile zin xu zam da xe yin, lingi ne ngan zile zin senpa to qi.